wa dwe da se boni no be jai na wo ba be wu a ehifa e na wo kro eni pa sori de bia ni e kina sofo ni e di fo ni sori mu ye pinchira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekin kan kire wo no wo si enhyira ni de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nyese wu kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho fri boni nyina ho yen kai Matthew chapter 1 verse 21 o se na obewu obabani no atu ne din Yesu ifi se ono ene obegye ne man efri won boni mo ni pepi di bronya edi star ne de kekaka ho so munim ne ntia Yesu Kristo wi ebinu yon adwen se Yesu wi se ne be be wi nkukọ ye be toka mo no ye be ta shata de mo ni a shata kan ye ye nkoda no dware no address wi bronya tade na osresre crackers bin munim ne tie Yesu wi me pacho eno na Bible kan obewu obabani watu ni din Yesu if you say ono na obegye ni man every one boni mo wenya boni fefri na sofo kukudam ejina popiti mutimo kase obi ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje munim ntira onim ntira adi hia wose wuye ni so obehwe se wu onkwa gie mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew ne etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchiro ne papa no beka akuma mutie ho asem emfimfia ogusu preachi no bia sori meka se nyamsem o ha committed is nyamsem no so Methodist nyamsem ni say John Wesley otiasie no wose yankopon eti Methodist asori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti eye Bible mu ade a asofo pii nyamhuni ne omunima ne nkwagye na ne emahuni sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre osu oja no onyaya obi ho se wo wi no fo na ni sinyina wu ti honhom ni pepi sin wu nkwagye nkwa na omunim o Bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia o simi dia chance na edasu hye na koma mu wo be wu o sin hira no omo makoma mu ye den eti e san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim wo sori ye na wo hurudwam ani agye de na ani gie na wo gine firi hefa se wuni mo se wu ba bewu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ne eto so miensa all restitutions are made ne amikan me amikan kan one of the papers other graphical times crophobia mo ko wiya bibem se esrem ho ba bi ne ko court na judge ni di asem na no ka se ne ma mo wiya ni nyina wo so mo di sha nine om kofa ni nyina ba the police fo hu ye ni ni ehun nyina om kofa mra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the Bible e wo Bible mo e dey say wo ka kire me say wa sakra na wa wiya obibiri bi ni shirt e da so shew na wakotine na enim se masakra mbe Kenya msumachiro. Sheti nusu opena se mpa. Nuhu hu se sa sheti nuhu neshewe wa dibibia shenenso. Nyamse mbiye ni wa waka ebeko nipana kumamu. Ni mumbra u sakra yeno nuhu wakoni nchen se. Min sakra yeno miwia wa sheti. Mahu se diye miyeye ninye. Eto dampu uka wa sinyefi midia cheo. Na uwa yenima bebre. Ebin muwia kwa jim krofo yirimpo. E jim krofo kunu. Omu ya sorry mpeni mfuo bo nyuma kesie katons ni ade wa sorry demo. Omu ni muse osu omu ye restitution. Omu ye nsiesie. Ne nye mana uwiha yeno osadi kome ni ura. Ube uya miyahwe. Ube humbe bia. Ube kro. Wa sorry nti mchuro Bible. O mameno papa nti mchuro Bible. Die nyamiya churo no. Eno ne wosi ye huim. Syllabus no. Aye de ko heavy. Eno no. This is one shame now. They will be tear a software trophy on semwa. Good luck to you. Kosuwa ne tear. Now, come when you go to a, we'll be who say kaki in kuna wa drinkon.

mom se odi oyunyamo ekosan kesie san ni kumu na odi no koto epumu on se pui mo uto mo yamane na ebu akane ne mamenu ye mako osue kesie mududu na ya chichira famokon ne de watum ahwe ba bia ho ba kro o se onya sa picture no na hu se uti wiase anye no ano no odi atumo edna koto pumu na se wonsa etu sintidia eye ma wo se wodi besini osise wo nsa tusintu de atwa eye ma wo se wodi besini ebekọ enkwamu sinse wo ensemienu na wodi bekọ amani hunu krom oja enumudanmu yesu ochre yen picture ye kase hela ni picture no osi ja no nyeda enumuda fire service ni bie ni ho betumi edumu ja no iwi ase mpo jato baby kakre bi ombe duro hone ni emani nyina dudu ona anashi na ye kanya mija the fire service akaze umye koni enfa tenda wawa kukukudumu no enweke kura na uda wa application be na ube chura ba be fre iwi ase fire service for no baba yisi nyami nkua nyami fire service eka mimrebi na me bebi ana metie ne wo abaya kitu ebie ne ne tie a obuabua yen na minim de ba na dwene mo kitchen wo ho wanko kitchen anko soja me kwanya no me dan ano partition ho eno abe plugu heater sa rubber containers ebi majire ebi na wa plugu heater minim hwe mada me yenso dani de won so ada ti mi da wa na dwu sa na mi hu se fire service wo pon ye hadie no bi esro pon afi me bo pitri sorry me hwe dem ho nyina wisi kumo wana mi dimri ke bi e prono bebi o plug o heater no ensio na we ama heater na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se shi o heater no antumi anka ayi no nteye ya na mitu ayinu frimu na mebo mpaye ede nyanko pwansi. Di misa de biyo na that very night na misa ansonda ye. Mungu papebi ni triumfita. Bebiya ye traye devotion ewo ho hono. Na bebiya metatra no ewo noote. Eno si mimi na name teha. Ancient of days. Na mi control fire no iti na dere to me and show no. Praise the Lord uti wiase ya usi nyami ni ho uti fufuo miwia peteshe bra usi nyami ni ho heli ni ho nyami wo ho kese chile odeni wedi chile ye. Praise the Lord tisie kinya mia sema nyeni ya ti efru bi ho nieka nyinyami ya yeni ya bra boom we preach with passion senye beya wa unyi heli ni ube jedi se ni huan kinyami mfanshe by boomo iti wose mi hwehwe mabrabo ye se na ebe ya kwankyre nyame ama ebetumi aboa me medwane afi hell mo no meye no medwane afi hell manye nya e hell ni ho afi na odam no ahyase na otremu esua wo hyase eto ntwada all through eternity adofo no mo mehu se nyame onye ohwini no kekanse mu no na sem bia wo ka ye no kre iti wo ka ni Mark chapter 9 Yesu Kristo na na ekasa no eno wo ka kire ye se se won se tu sintu dia twa eye ma wo se wo di basini be konkwamu esen se wo ensemie no na wo di be ko amani hunu kro mo ja enimu danu mo de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na oja no so enumu da na se wo nai tu sintu dia twa eye ma wo se wo di nensini be konkwam esin se wood enai mie no na wo de wo beto amani hu krom de wo aboa enwo na ojanum so nyedai enum wo sise wani etu suntu dia tu eye ma wo se wo di eni kro ebe ko yankopon ahenie mo sense wo eni mie no na wo de wo beto amani hu krom de wo aboa enwo na ejanum so numu da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no wo si so nkwan prensa osi som prensa a chese o chire nsa de ni ye no kre ewom
So ka se tuani anya se okofa fitie tuani twa wonsa anya se okofa se ka twa wonsa se wonsa nifa na se wonsa benkum ne awoka ne se wiase wo ya ye wo mo no bi wo ho anyankopon adom wo ntete papa

0: bebi a owo mu ne mam ne papa di nyame asmatete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bi a osi nyame ni ho ni nika bona snete sa adwe a ede ahoma so na sene na ototo ne nai che se nya ade a oni nyame wo bibia ye na kofa se nipa krona damfo a nyame a wo nyina obegye firi nsem na oji nyame firi nsem so hell na wo ye dey okro bi so a pe wadamfo na sempa ne bible se se upe na sem te se wo nseni fa upena sem ti se ni woni hu hia no mpo ayedei twano firi op te wo firi ne ho se ne be ya won fa won ko amane hunu krom so nya ne hele kwa mo no nko ayedei onko eni so de ka ho no de kro weni no kwaseme wo kiro semo eni so wo wiase a men keka de kro fu hunu ekeka no ojejentwie fo no keka no bible se ojejentwie no se na koma mu se nya menyedei eni ho ojejentwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho ojejentwie ni kwase a kiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fu nye complete nye total wo do ho to so a dia bebu aka wo semo e da bekwe ni egusu behun se ukọ bebi a we de wonpe Luke chapter 16 23 to 28 me chro the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se himfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ni kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the Lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luke and Sempeti dun se finche mu edionu miensa ekro no. Beba mi kenyi ne chivye ye nwa kai chemi se. Sofo, ne woka ene mati di esu madam fubi papa bi, papa kesie bi si keni bi se. Mi pacho papa kesie lo, na sebu nche nyami ya sebu. Nyami de le ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. O se, Luke and Sempeti dun se enche ma dionu miensa. O mene ni so wo asamado no krofosu uwe anasa. Pape nuwe uwo. So o mene ni so wo hinfa asamado. Se makai chere wo se, we nini huna die no. Enye nkusu ya ni tuye tuye ho ni huna die o. Ne mom, eye hum hum ni okra ne wo humo no. Enu ne mene ni ye den e huna die. E di se hum hum no okre no fri umwa. E ni mkosye no guwonswa ye de e mwuna die. E di papa ni hum hum ni ni kre fri ni mo. Ne ni mkosye no wasasi su e mwuna die enso osro no ye de no mwuna die. E chese uwa na ye de ensai. Na omane ni suono e wo asamadu no. Na owe ni nyanye mo na wo hu Abraham be chiri chiri ene Lazarus se wo chiri ni kukum. Atire ni fo ko heaven ni boye fo ko hell. Ni nyina ye everlasting e ye forever. Hell e ye su ni sechere ni amani hunu kwa. Heaven e ye ni jie forever. Praise the Lord. Ti bra wo wia se wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ te hɔ sa se o se ni se ene enwanwanpo ensori bi ni som horo kyerɛkyerɛ poto ai ni bible mu ani nyina se wo twerɔ se mo eno no mo kyerɛkyerɛ mo nkrɔfo na wo ma na mo kɔ suku no ka se kyerɛ no nsela nkɔ mbenya 1111 anko mbenya aaa debi nonsela utimi nya bibi papa bi afri mo nyamse me nyina bible so ye nonsela enya de betumi de heavy am I intumi fa he am I intumi ma won twon ho firi bone ho ni pepia kwa sori bebre omuda so wi cigarette ni sam masem ni boni bebre sa syllabus na nye papa se ye papa so bi enipa no na ngi entu na koma mu se na ebe odi be ye adwuma enti wo so ti ase se wo si otie mu se Abraham humi mobo una san ke papa no bebo Abraham so hunu mobo ko betumi akasa Uwe anensai wai. Osi eja Abraham humi mobo. Krofobi susi uwe anyon semne Yesu kaye. Sa krofono umri uwe fiemno. Osi anyon semye pa. Udruwe. Hele awusi ni honu. Udruwa ube honu. Otie musi eja Abraham humi mobo. Asuma Lazaro. Na onfa ni nsati anu nkobo nsiyomu na onfa mejuju mbitekre maso ni mihuwa mani uja framomo. Iwi ya sayo wa di hiya bebre, hevi ya di hiya bakupe nsiyo. Finish. Upe ntuma pa tade, udru hela, uhiya ntumani ya tade, di uhiya yinsiyo. That's the greatest need in hell. Na omo mo start Israel no more than thousands of years omo san ye dey en kan bi ke no mni ade omo san kan bi na obo new testament so more than 2000 years ago omo stress a omo nyansuo no bi ebia me ka se woni sika di tonsuo mpa wo hie obi wo abontia wo tonsuo na se mesere wo sika mo timi mini sika wanu nsi wo bonzo ye bia ma bi kura kola bi ni asoma no onhu be bi obi nya sika no di ahyem soso e kana koma no aye de wo ye bia ma ko hehwe na ko sire nsi so obi nya bi wo ho a uti wiase a wonim wiase nyina na wo sori ha na wo kikan se mo a wo pe popa bia ono si nyame ni ho na brantie kitua bia ono su nim se nyame ho no si fa plain sheet na draw circle tum na chemie no oye na obi se ha ne se mpese uhu se circle no gina ho ma wiase ye ko school no se globe na ne e de kire wiase na wa chemie no na e fa ha se aye niema unim e fa han so so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de unim ne holy nyame hye praise the lord o se riasu ni munyanse o nyansa o hefa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa no gidi ne kwase asem ne gimi sem no nyina to ye de itwai nyame ni ho na ye na ofia o bai from ma wo home no Jesus ya when you pay because abusia for beka say COVID na che wo ya de oko ye di na tra ho na hwehwe nyame for Bible shase e king ka nyame wo mu be hu no wo kan ya men ko Bible mu ti se ne wenye degree wo Bible mu ni religious knowledge RK BK Bible knowledge eti ko ti se ne wuni mo hwe no akase nyame ye de chere me. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word. Krofo mo ko Bible mo fi se wo mu wo didi dini ne wo mu hunu boy enko e wo mu no mu hunu. Jesus se wo mu no mu hunu. Omo shentade akese nso boni nko na omu die. O ko Bible na so bro ho ase nyame be ma wo so praise the Lord. Ube hu bibi papa wo Bible mo. Ube hu hell wo mu. Ni wo hu kwan e fa so dwane hell. Ube hu heaven wo no hu kwan ye fa so aye ko heaven enye se wo ko Bible man no achese na wo ko Bible school wo ha na ye wu wo na wo kwa so kra na akwa bi frɛ me a eh osofo Bible school be na wo ko ye na wo akɔ seminary na sorry seminary no mo kro wo akɔ seminary na wo sorry a wo preach na me so me ko seminary bi a na mo makɔ Jesus school no bi praise the Lord makɔ Jesus school no bi. He must be born again. O she Bible mu ahohon krokro no be chrechro no kre wo mo na wo hu no kre no so no kre no be mo aye odishi e oba no ma wo di ho a wo be ye odishi ampa wo ho boni huma chichiro bra na yesu ntiti ma wa wo sori a na wo na makwa makwa nya ne wa kwa kwa na eke o obi e wo hu Jesus praise the Lord praise the Lord o si o tie mu se ejab eska fo mu tension o ko he ko he wo mu tre mu sa o mu tre mu sa ko fo mu wi akwa ba o mu ka kire enu bi na popey wo ka kire no o so mu tie mu sa ejab Abraham hu mi mo bo mo bro hu mre so aye dey etwem wo won pa e bia boni sese wai wo su bia su ni sese wo asem bia kan ni sese pre nyam se mo koso na wo bom pa e se boni e wo abra bom boni nko an esi ni pa kwan ma ne nko heaven wo nko heaven so a hell na wo kro ti se wo bom pa e na wo sire nyankopon boni fa che nyam me do boni nyina be che wo ni pa nu pio ma ye ti se afa bade ni akwa afu mu no duru be bia nwre ne nsansro ne ade wo no obubu eguso on tre ne ho no ni ye eti wo be ka ne boni won ka no obubu eguso Bible nso si di okata ne mra ton so no nye from di okan wo gya ono no be hu no mobo se ni pompo no okum a wo ka kire nyankopon de be dey odi be chew se mo boni ti se damra mo be hura mra se si kire mba e brit se en kram wo a e be se odwanwi mo pena se mo tia mo be di asase so ne pa na se mo ampene na mo wusu mo abeti na sofo no di okanyam so boni nko an wo man ka boni ade na menka boni ne di wo ko he ni e ka chew se to mo gye no mo na wo hu boni nyina ye de ehohro brabi wo hobo chama ochini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ne ho boni nyina ho mi we anoma ye oboni ana e je Abraham hu mi mabo me bro hu asa awu papa no onu no ho pa se a mi wo wi ase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opaji kona montome se nye sika nye sika akobi oda hospital wo na ne sofo ekoho na opese nko obe kenya msem chire no utu nya tikito odebe ko heaven. Sofu nuko ya no yisi kama. Apa nu wuni boni mo. Sofu nu daye no osun daye no osun. Omi yare da ho di boye ni mi wuba sika. Jusika. Ebin mafo sika se nyame. Ipa chon sika nye nyame o. Nyame ye nyame ne sika ye sika. God is God and gold is gold. Sika ye different. Ha neson. Entra ha. Ubi wu hanye di sika she ni sense odru kwa mwenye di atonsi anom. Kwa hebe biya udi she, enye wangwa, sakronfono wamo ya usiye di sika koko esi yero. Numo kuyi adake ya bufnu na ania ya tunachuni bebi, numo yi sika koko. Inti na umufa sika koko usiye ni pebi yu. Adaka mpo, ude papaya, umu tumu yi funo tuchuni bebi, numo akotua adaka alo. Tinde nipa umu nyesa anie manu biyo. Ninyina ye nada, Bible or Hans in Nippon Pesuo Shim. O see Jabraham, whom he mob up. Now, Summa Lazarus, non fan and Satian Uncle Bonsumo, non fan me juju may take remas in a me who am manu Jaframanum. A yow, a soon, a citra in the sue, a ja, a ya ya ya. It be any wha. Is your share coming, sir? And I saw one moon soon, now what tree if he just soon as ever now so mono. Now, just a ye easy. Se radi huni pa mobo. So kasi u dini pe chipa no mi bieni peni amana sakra do dona eko jim. Omomo wa so de mumpo be kodu do acha omomo ne ma bontre because syllabus ne o hon do dona nye papa. Omo te papa nam se watna e troni chrechre boni ma chenti ne no so aye dindin dia mana. Ya no mu refri se ya adumo. Adum no bo mu ane wuntumi mfa wa ho den ye no ne nyame aboa mu aye de waye itimbe pese ye kwa urade ani mo mpa ibo mpejo ani hwe cover wa mu ja no da so esoso se wo beju boni no mfom so atum de de wo ko he no aka kire yakopon si nyame hu mi di boye ni mo bo mpa ye ne sikani no boy it was too late for him wo de enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bo mpa ye ne ka kire nyame se hu mo bo unue bia wo ne ne ti ho ane ne yaka enye ukunu unenete muo demu susu monkasa enye enfa hune wa yeo Bible sise wa mfa ni mfonsu wa nchena unyanku ponsu mfa adi enye de encheo tibibia ye boni amba wako mubia umprebia wafane seo ye nyame unye nyame wae ena medose are na umfa sa adonuma Yesu no unchiro do papa na doa edu uko ja inumuda udri jemu ha umprebia betu ya bejiwana. So when Prano Sacrano call heaven poor, and ya do bit me a tra a kunkesiano, a baby I wanna be Joe, or that's why Jimmy Mamma for, or Jinny Boye for Jia Crom for, Jia Woody for, or Jin Toka Pe for, or Jia Bay for, or Jia Woody for. Catchreno, he said, Raddy, whom he mobbed, sending a me tea any minifi, can ya mere goma, maba. O ya me tune for ye shall be bray, and then so there was a mamma. O kachre se hel e ade kain yana se sem. Ti ubi biara opesu oko no onfa ni huma Yesu. Dudua watia obo mpaye sre boni. Radi huomo bona facho evi se unu washe bono. Mpaye ni se muja nube huro safu unu nina hon. Ati wa unwe fidi enti ni nina hon. Adum tuminia hon odine be nipo muwe mani tumose sano. Radi fama metiefu nina ra ewo Yesu Kristo diemo. Se nebe ya ye mkwa na ke wias nebe transi ya mao. Nese basi yewunso yewu ya mao. Eda wasi. O Yesu demo ena ye bompaye. Mijiri pasi nyanko pona na adu muso eshi.
1: Euradia semwa eba Yeremia nchenyi. Efa usia ento hunu nye. Yude di abubu na naponke si agugo. Wabu afemsi uuntrasi chanyi. Na Yerusalem ntiemu ufro kosro. Nu umuwa kesi ya suma nkumano nsiosa. Wabem sumbunshu anu, wanyansiyo, wadu wanyina hunu samba, won eni ewu, wanyumu gwasi, wakata kata wunti. Usia ento asasene so, na efomu awo pese nti, ekuyafuwe ni ewu, wakata kata wunti. Na mfufu so frotia biri enso, owua ujane ma, ifise, yure biyare niho, na esresu mfrumu jine jina mpampaso. Wahume mframa se esere so kraman. Wenia ye samu efise nhahembie ni ho. Si ye mumu ye kaseti ya ye mpua. Eradi, udi nti ye humbibi. Na ye nsani ye chiri adoson. wuna yaye uboni. O Israel nida suo. Wa woji won uhiabrimu. Edi enti na woye se asasi isu hoho. Se okwantinia osye anaju. Edi enti na woye se oberima watu nakuma. Se domerima ontimi nyenkwa. Onso wana woye mfimfini. Erade. Na wudi wudin atu yen. Nyaye unho. Se erade kan wo oman yihunye. Sa na wopese wawo nchochede. Wensi won nine kwain. Enti erade nso eni nso won. Afe na wakai won emumu ye. Ebi tuya won bwone nsoka. Na erade kachere mese. Mpacha won sre papa ma oman yi. Suwedi muyada mintie won koto sre. Na suwobo osia fodye ni edwiania fodya. Meni nso won. Na afrane ekom ni uwiya die na medebe jire won kura. Na mese. Au, erwadi nyankupon. Shwe, edifuwa no kachire wonse. Muu hunu afna. Na komu mamoso. Na nukure asumjue na medebe ma mu ehei. Na urade kachire mese. Atro na edifuwa no deshe midimu nkom. Mensuma won. Na menshe won. Na menkasa menchire won. Atro nisu adi hunu. Ne nkomshe. Ne ase hunu. Ne wakuma muna adano wakachire mui. Enunti se erade ka adifu a wodi medin hye nkom nanso enye me na mesoma won na won de woka se afra ne ekom ma asase isu no hunie afra ne ekom a na ebedwre adifu no na oman a adifu no hye nkom kire won no ekom ne afra no nti wobegugu Jerusalem ro no so na obia biara ni ho a obesi won woni won yerenom ne won mabani ne won mama nyina na mema won boni ebua won atifi ntika nsem yi kire won se mani purupuru ni suo anadwene ewia na enyai efi se wode bobo kese abobo meman baba ababa wepra no mana ye ya se semifiri mi kwira mu a hwe afra no atofo ni na se mebe kro mu a hwe ekom ano atofo ni na odifo ne osofo nyina akyinkyina sase no so nso wonnim de wokro tuwa na watu wida achune, anase sion huu aye wakura yunu. Edie nti na wabubu yen, na ye ni oyarasafu yi. Yeshua sumjue kwa yin. Nso pape bia ama, yeshua oyarasabre kwa yinso. Na she, akumetuo ne oho. O, erade, ye hunu yen ebusu sem. Ye janume mumu ye, siya ye uboni. Udi nti mpa yen, nguweni muwenyamu e janume nimase. Kai. Mubu wa pamua eda yene wantemno. Ama ama ya honi numu bi wohoa wama usio tro. Anasa osurube tumi ama usio etuye. Enyewu, eradi yenya nkupon. Wuna yesho wakwany. If you say, wana wana.
0: Life Bible Church in the Disa in St. Pedro. Pese unyaya ubetumia nyaya wo. Deeper Life YouTube ena Facebook. Deeper Life Bible Church Ghana. Bebi ya ubi ya mipese yebo mpaye ni eti unyankupan se mwa oma ene. Radi kron kron eda wase se enenso wacheye nkwa. Nia ba unaya sisi ebiti wasem. Bo mpaye di eti efu unyanashe unsa. Rade mpaye ni se, una mudum no mubu nuso, bishire yeti ufu nyinara. O Yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Nene mipese mikasa chirofa, Nebuchadnezzar, ni nyankupon enkuwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu yano kosu ni yedrube bia. Nenke yebeshe no ose, Nebuchadnezzar ukain. Daniel Timiensa nchimo edunkron no a asema watro ho ne se eno ena abufuhie hye na Nebuchadnezzar ma na nim tibia sachrai emma Sidrak Mesak ne Abednego buasi se oma funu munno emprenson enche ne de eye won se ado te na asema yebisa ne se nti na Nebuchadnezzar wonim Shadrach, Meshach, ni Abednego na. Ni nyamina monsuwa ye bibia mani dana. ne dia dia ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei e be wura nu mu a wo se o hie sa ankrofo yi enu ne ne ba be hwe ti e be ko ye chi ansa ne yasan ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ne ye hu ankrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omu ye ma Nebukadnezar a ebufo sei eba no so sene yankopon ya aduma ya toa so ehwe Daniel eti ba kon nchemu miensan ukan fi nchemu ba kon so Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se basa oye yankopon ba na opese wo firi nyame nche nyame tumu de wo hye bonsamonsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho su no abompa ye no asa be yankopon nche bio ti yankopon no ana de Juda e hye Nebukadnezar nsa nti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa ne ya na omodwene se basa bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina e disse wotu aso nchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini Aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abusunsunfo mpo omopede ehuni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abusunsunfo mpo pe bibia omopede ehuni dem Kobabu mu ye wai. De di hu eni dem. Na on hu fe. Na weni a tie ye jimi fo. Nyan se nyine mu. Na woni mu de. Na won hunu mu. Obetumi e jina ohene aban mu na himfie. Na on kyerɛ won. Ma won sua kade fo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi nti sa wo musum ohene enye ye ohene yi won ahenua ne ti o ma waduane emre no nti ma menka story no o ma waduane a o so mu die o ma won sa e wo so mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi Yuda fo no mu ni Daniel Any Daniel, idi omo de frere no ne Hananiah, Mishael, eye Shadrach, eno omo frere no Azariah. Eni epiafo hine no tutu won din, idi omo de tutu Daniel ne se, Daniel ofrere no Belshazzar. Eno otu Shadrach, Hananiah, Shadrach. Eno otu Mesel, Meshach. Eno otu Azariah, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trim se onfa ohene nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohene no ne wangu ho fi enra yenso fu pani na okyerekyere minde nwumre bia okyere globally ejuma efo no asofo no eno o se na Daniel oti ne ho sade ye bo ni pa onfa ne honka ohene duane a se bi wo kuma ma abosom ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yidayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so akyere no so de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okyere dayase o osa kyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ne nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da nye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabu o ye do tu jetabu mu a nipa be ne betumi agye o nyame nkwa nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase sina na nyankwa da mi nyankop ose wo nyankopon som ni dada otumi ajwa na ose na na wa wonim se minye boni ntie nyame na wosu memfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. It is sisu due. Nyansa sisu anku na binya bambo wa kronkru ya ni trini mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfu. Utu min kobi mani nye ye. Teme mfansa ya de mwanwe bia di hunhu bia ubiye ntu minye. Utu minye anke nkanchro. Nyami nkanchro ya nsiye nyadia ye ntu minye. It is a obe address hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni kronkru ya de ko heavy. Ami mami papa shase na ye. Min tie ne munu ensi wa sun kaso we dia den do do debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hini no na wa muni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya pian for hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nti ase mu no chese on be fon wo mu ho nye fe ohini hu no be bisa sa de na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain oh sa anhwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyoni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma bosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hine ni ehwe ni nyame wo mu a ne matumo ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onum hu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord O kain chiche mon kroko si du bakuno a wose. Na o nyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ebyane no ni mo. Ano nye no, ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mo eti penfo, e mrantia, mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe ti miti. Ohine nim na Daniel kachiro pia nia nye pia fo hine no si Daniel henania meshe ni Assyria so ne se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni pa ti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amedi kan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obeti ama ho unti obi unti obi de manu no obi nso unti de e manu ho iti jane boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne a omo hu esi fesi tie ni ade no okanchi mudun sun kosi aduno na osi ne mranti wa banen onyankopon ma wonwuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra o hene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo o hene no di won ba Nebuchadnezzar nim na o hene ni won kasai oh onim won na wan hu won nyine mu de o te se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu mwasem biara ohini bisa wono ohun wonse oche ni ekuchirefo eni pediafo ehunufo a wo na hini enyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi honhom kronkron no yure men kodi tro ma honhom kronkron no yure ho men fa kono boni ishe mu bra won ko ba no ho kra na ma honhom kronkron yure ho men ya die biara se boni men mane boni ho kra ma honhom kronkron no nye ni je no fa nye bibi she nyame ni mo nyam ma men ti amen. Se se ni ewiase ni nya sika fo pio ne nguma ni fo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ya mani bonye fo a sacrifice won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye ko heaven enu ni ade hia kese wo wiase se se ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bia so mpanifo bia so fo omo jira property so si nyame de oyey bibia ye dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. Ye ready in Yakupan Sem Ekatre. 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu yankupon yina so tim ho pinti kransanwin. Ready ni mwa wayani dear any ma ubiero boy radi dino en chini hum fi di entne ho adentia. A diono no sine fieke si emuni si kani jiten womanko. Na emiani dotye ediansu womubi kane no yama minu mwa de be a friend of kudu e di diana ye. Ne wa putoro anu de edaswa o hoye di kle na ye. E bi e fufu e binsu ye shia mani ye tuntum. Na obu bie binsu ye de oye de omuro. Se base sani eme woha. Na eduani ye ready. Abo se nkoda omako manchia no omako fo omo rubber plate. No omdi ababeji. Rubber bowl no omdi abeji omo eduani. E ne manu sofo aputo yua. Na upa padie ye de prete pa. Paris plate pa titi die ni fufre nye nebi. Enu nye de enti. Uye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwenimuwe drune uye ni munyamfuwa ye ferewa. Yanko fa roba bo enye duyane mao. Bible si ebi oha ubu ibinso yedei umu. Na se ubi tini humfri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwe anudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Biara. This is all your software, your GD, your wine, and say, Bonnie Womua, men too, who say, will you be beer, Munyami, Yami, on for when you who? Why now do Hoya and a bon Samson at the war, yeah. This is what two who free the entry. That is Bible. Bible, no, no. What to mean for being count out to mean you being free more? We say, Musia Bowso, and no me a woman winning, and I had an abouso. Ebinmu ye rubber bowl, ebinmu ye putoshua ni abutoyua ni ebinmu ye kudu, ebinmu ye kuruaba. Kuruaba se ye yi ne mono chien ofi factory. Ne diye diari tu mu se dia, ye kuruaba, udiye nye ye. Sofo adeno yemfa enye fida. Didi ni se kuruaba, finish. Asofo pi ye kuruaba, nyamidu oye bibie nye ye. Osofo wo yire wa sorobun wa safam plan uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nye ye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nye ye emfa ho se de udi ye hwahwa wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo nyamedu ye bibia nye ye Daniel, ohweni huye o, unimusensi o dia gre nyamidi niye bibia yedei, enye ye, ti ohweni huye pa. Yonko chapter 2 niye huye se, e kwambena Nebuchadnezzar fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Yonche inche muba akono, Nebuchadnezzar hinye afie tiemye nuno, Nebuchadnezzar susu daibi, nani hum e jirano, nini esuri, nwo hini kanse. onko fre ekuchire fo nse enhimfo nipo mudi tumi wo wiase no ni Nebukadnezam no ye noa na omo ye se boso omu nyamane a omu nko nyame nipa onimu nyame ho yise nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nimu nyame ho ma chini nyame taku omu nimu nyame kronkrue ne ne tene san krofo no nko ana omo ye de omo kon ho yise omo kwaji nkabri chire fo tumi bi omu wo koti power bi omu obibia chese odru ho ana wo kan ho asem chire osi wa bi mini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebukadneza no o san krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo ne we di wo si dae ni ira hede efi ti omo chire dai kwa osi na omo fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyinati ni pepi nye tumia de ompe na omo de ye Nebukadneza na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem na omo ka chense na na yesrewada we die ere wo hwana ka dai ri che osi mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia be gume so iti mu ya waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na san krofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni daniel fo na daniel no mu ne wa hinfi omo so mo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de kosi se ebre no be sakira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na mi hunu se ntisa mo nya mo tire ndidi iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akun eba sa na wonim krofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni wo mu no na ka trading for no ono omu dimrika omko akoku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel ene ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobiafo hene no ena oka kire ne se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ne se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord. Ti Daniel befie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nyi biye kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so ne daye kwa Nebukadneza so ye ni wire free no nyame de ni wire free. Ye wia ye beka chile nyami so ma ye nchirasi ye fye se nunti na masa asemke si ya hede abba iti omu kupo mpaye na omu kachile nyami adie bakwe osi ye hune se bra kabri chile foni adi kasa kasa unimne omu kaye osi wohini dai wipadi ni papa wasa sisu timi jisi ubi o connection to heaven praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Ye dede wo wi asibu wo Kristo sumu too much but we need connection bia boni ma wunya connection are na won to boni ntwene wo twene e wuwo dan e to boni twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye o mo confessi se ya ye wo ha ye she control obie ni obetumi yi se obie ni nyame re wosro na hwana ni nyame wosro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to mu ko bom paye dem paye bo ne chi ni nyame ye se chire ni praise the Lord verse 36 verse 36 okay yen kan fi ye hwe some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edionu na Daniel ko Arioka wo hini eyi ni se on se Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won. Fa mi ko wo hini nim na mi ko kire ni dayase. Bi so mo bom pae no Yakobon etie wo mo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenche mo du enwotwe na. O si se wonsre o suru Yakobon ho mo bu hu. Ahuntasem no ho. Na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho. Ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo. Ena Daniel shira o suru Yakobon. Daniel bua se enhyranka o Yakobon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osachira breni na utu ahemfo so eno ma ahemfo so o menyansafo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mudie oyi die emudo ani die ehunta di onim die ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no netie nti ono bompae no Yakobon yi dae na sikire yedai Echreo. Losi kamo mfamiko wa hini ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na jima ye krisi ni ya ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem asovu wala. Afi na problem nukure ye kesi. Famiko na orodi ye kani yami huase mchire na untie. Famiko na mchire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Tu wadino bai. Uwe nche mo idun sona. Idu. Edunun se o se o hini bua se Daniel ni din de Belshazzar se u betumi a kire me dai a me so ya ne ne ne kire ase e Daniel bua o hini se na ho Brazil ehun tasem a o hini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankoma diefo ne o mantumi a kire o hini no Nansu o Yakobon bi wo sra o ye hun tasem die praise the Lord. Wa kire o hini Nebukadnezar die ebe bada ache. O daye anyway ni situade hun a wo da wo mpaso wo hunu ye no nie. Iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam re fufro ye de beka ho asem. Enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebiba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohene Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ni etosumie no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone ebubu ayomo. Maminti amen. Hinchemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. O se na ahemfo no enanu mu osuru Yakobon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini enu nyina amano asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ye bebu budade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu Yakobon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene ye nyina ba atwam aka Jesus ya hene nko a ena mu wiase ye he no se wo nyini amentra kese nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enaya ba enuma ba nye Yesu die na ebe pa ho eti na mepese mebisa o sese ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko benkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nyante no ho obekko heaven ana se obekko hell se ne owuro di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upa chewe nye ye efa na abekro pa juani hwe kavre wai emoja no daso esuso mabi esuso so so boniti se damram obe huramra ese sukirema ebreti se nkra nwe be ese odwanwi bible se se mupe na se mutia obetia sase so nipa se wan pini na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wusu hu no apori egu wedi nyamsema duro wedi tue duro kai hu se wuwi oba odo beko na obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wusu ye ye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame peso okani ade nti na wonfa ho menyame wo ye sofo nso amepa cho te ohun free bone ho why men pakini panko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponu mo whiskey wonum bia meso minum bi sofo e wo yire nso won pra metwem pra nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kun of property so me konto kwa enye hwe sakra wadwene osura hema na bay me ni ni pani mu nko hell for mu ko heaven pose mu hwe mi sua me se ni ame hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wase me no kre pon de kan wase yin tumi nye bibie ntia no kre ji se kama no kre pompa se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ya di she rad mo munya di she no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo bompae se wadum no be do so ma ye tiefo nyina o Yesu din mo na ye bompae amen amen so o peso ofre me 0244 938 2170 244 938 2170. Pai ready to for e shira obebre said nanso dia ba wona ya se bom pai de wonsem a ebe e she wonsa ready for 2 minute ho di nyina taakire nenye yetiefu ye e da waso Yesu di mo na e bom pai amen na ho twi ba kunu yakopon adom ye hwa asem a watu di se few in the narrow way nipaka krebi ino message na se kwa hia hia na ombe faso esu fa nyemre nanso adom ho ufaso a abobe wote wote wofuru honi ade so ewiechire no obenya enije forever ene ye hwe followers in the Broadway ipadom kese nara ene omunnam kwantetrete no so Matthew chapter 7 verse 13 Matthew sempa 18 so nchemudu miensa Yesu se munhye ne opro tiatia no mu na opuna so ne kwa ye tre ne de ko oseyi mu na wo wo hunu no eye pii omo munnam kwan tetrete no su ye pii no kwasem ne obi ene wa se bi wadwene mu da ho bro no su ye normal person a obi hu se ya so ja bonfa ye je kumo na unnam wa no kwa kokowram nobody would do that obi enye sa ye se bi bi e ha wo de se wadwen wo ho pa unye sa de no asembisa ne se adenti na Yesu ka kire yense kwantetrete no ekọ osei nenso enipa dodo na ewo wiase ho a na omso omope obekenya msema ye de omso ho a na epe hwe second corinthians mi kire hu ntasem ne enti a etisa korinto fongo ma etosumi enu eti enai okay, French, mummy and sanwa. Second Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no say. Na say ya sem pano swakata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni wea sinya me efra wa won yin ye no ajini any. The Christo yin yan kupon esuban any mu nyam asem pano hai and shrey amma won. Osi adintina wukasa fa kwante trete mwa. Ukyere sɛ wie no ye gya ene owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam so ɔsi ne enti ɛte saa ne sɛ asɛmpa a ɛfa kwan hiahia no ho ɛkɔ nkwan mu no ɔsɛfo no efra enipa adwene ani wɔn ka sɛ ɔfrɛ n'ani o sɛ bi w'ani fra na so aso nsi a wote asɛm na adwene no a ɛbɛmo adwendwen ho ate aseɛ sɛ a yɛwɔ gya wɔ honam mu
2: honhom mu gya nso so wo ho obonsa mefira wadwani nti honhom mu gya no wo fa ne se agudie bi utia ontia se wo hun so a wo hunu mu nti ye ka hela so wo hwa na ko haba nyakupon ni trimu nye din odi nipa to jem samro odi esodom ni gomora fo gu jem de na ni trimu emre eti wo se etia se se bonsem bi wo ha wo heaven a wo firi wa won ko ho de biara da on peso da sani bi akoh eti se wo ti nyakupon.

0: ye agidi fo anase wunya ye agidi ni nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye agidi ni a se wobetumi akọ heavier nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abatoa edaninim se ka hwe ase na se nipa horo nyina na ehia ho ba se obi ye straighter na se ka hwe ase na odru ho a and yet, a nippon a prano in order to send a bayer or don't go hospital. And then, yet, insurance in one seven ordinary, the mum can one am one one. Quite a befast will be near cousine shop, no attendant, no paint yamnae come up. Say, lawyer need drew her, or no ye car nobody know she had one sem. Or she had a prafono. Send a bayer. Obey insurance ama wo anaso odi case no be court okodimo omanya omo sika wo so omunya sanso su na medical doctor ko ho a ono omfa car body ho eno omfa insurance ho oni die ni se aprafo no no hwe se ombe dru ni hospital obehwe omu no nya bibia tu no botom nti nipa e wo wias no bia wa dia ni kon do papa nenu na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter se uko a no heavy an chain se uko tinitine ka uko a no heavy an chain se wo ye medical doctor na opo prafo uko a no heavy an chain lawyer ni a opas ma obedia untumi nko heavy mani nye ye ne mom se base wunya akonoma heaven te se ni enyama sa ni ema ni nyina me kachiro se ye ni heaven te mo kwan wa hallelujah ipe wo wi ase na me he na dwene heaven ho do do na fa se ya na sese ibinu ma fa ni se heaven e ndi enyame aka kwan so obi entumi ko ibinu mo kura ye bold ka se ya fa ni pa na wie wo ko wa 144 no 1000 asanti wa mo aka nyina mo aka kire o na ye dele ni pa entumi akọ heaven amna ye ye nenu ni ejina nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heaven say sia onyako no ma heaven hallelujah Isaac wo heaven onyako no ma heaven sanso na Jacob wo heaven onu su nyako no ma heaven yensu ye nyako no ma heaven e be ko ho wo hwe nche mu du mi ensa na wo se enu nti moyin free edi enko ni nche ensa bai na chi adenti na wo si e free ha ne ko baby foforo adenti na wo si e free kura ye timu no ne ko kro foforo mu enya no no wo nche mu du nan wo si na ye ni kura etra ho da wo ha ne mu de ebe ba na chiri kwan na ye ye dey ye hwe asase su wa ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ oman bia betwe mu akọ ye ni kura etra ho da e wo asase su ha iwiase ha it enu na ma wu the connection between verses 13 and 14 do mi ensan o se mo ma yenko ya tra ga na ache isiesi ehu ye nsiesi ehu adakure be dey bo ko ne mo mi nsiesi o se na ebe ye ye fi ga na na ye ko heaven praise the lord no do not nasi sa wa bro mu nya sa adwene ni hihye no kra nanso o timu sa da crazy kim no wu o yare mo fa nko hospital wa mabi afi na wakopie baabi a onye nhyehyɛ sɛ obekrɔ kopie gye kumomo osi eh sese na tie uti asase so no wanye nhyehyɛ etimoma yemfrɛ di nkɔ ifi sɛ Ghana ha ewiase ha oman bia mu ye ni kura etena ho da wo ha nemom de ebeba na akyiri kwan ena ye hwehwɛ adɔfo no mɔdwuntufo bi eka eto nwom bi na ne nwom no efa baabi ne ɔka ne sɛ change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me. O si ensi sane proye kwa yemwishia. Oh, unyanko pon, a won si sada, ene mentina. Ma bra bwa se ti se diye. Na si yesu ene mentina da kura, obe si sama bra bo, praise the Lord. Enkro fwa, yesu di nkai fre won, se esu yan fono. Babo ma ete a se se se, we ene behu yesu, anu ako kan chile ni mia, na oni no ko yesu ho omotena just for one day bo hu se ensisa aba monko na monko ye nipa. for. Praise the Lord. It will be a when Yesu better no cremo. If you say a bro be who Yesu pe, and a high na torso. And you may assume you ma wa bra bumina, a dear fubu bede, bebro. A fubu can say pa bebro. Yesu ne high na torso. A mo who pray any tan tiny bonini near ma utime a bonsam, same watch as a emphatacras or the bay Yesu. If you know what shall see now bompire who share or journey for who did any bonny favory. Where Peter, no one poor no way now. And I used to bow. No catch Peter, say Peter. For who could on mammy in a moon find your pulpit in a mere day in preaching. And old Danny Mano. Nansa no old Danny Mano. Peter, ma, used to tear, say, ya ye a juman a jumuning in a yan ye day. Nyanhwe no se mufa mo se no ngu bebi a ehodo no no se Yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na what da no ye se ya ihu se fisher but what nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no ofre ni nam fufuo bebo ano ansa na omutumi atwetwe net no nam enam a yi dodo yi ye nti wo wie ya na o se urade fimi cheko na me nipa de bonye ni. Praise the Lord. Yesu haine ni trene ni konkrue ni to Peter so e mani hu se papa no o ye nipa soronko na o se Peter mani ha o kra e ba be hwehwe ni bonye fo se ne be a mesisa on maji wo monkwa ti se wo hu se me trene ni na o pe me trene no bia bibie ye bonye wo abrabom bia kanajai memmo abrabo fofro enu nti ne ma Peter wo hwe so tro wo mpoa no no obeye wo huti ni Peter. Hallelujah. Don sako kan Peter net no amfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no anye kwa it a few ho ne Peter beye wo huti ni Peter ne obi a wo ba wo de Peter is Peter brado de omo mpo. Obie ntumi nye huti ni obie ntumi ntre ji se wuwu ansa no abae huti wuwu ewie no wuwu boni ma wi ansa no abae huti ni o si Bible tresi se ne nsu wuhu no enu su ne nipa pe omo mpe straight one e tumo se se nipa no wudi o kra bro wati e wo se wunya da ji ma o kra heaven your mind obi a person ko obi a nyame do be ko. Praise the Lord. Yesu si wo kwa kwa siye siye bebi ya mae senti sanka wankanchre. Okono kwa siye siye bebi mae obebe biyo nwa befaya koni ya wono. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nime wo wabra bomwa enye nyina Yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onuna adia asen wo ye ni ye diya pro Lazarus wewe wua wo bono utumuma mkwanye dey. E bani mu biyo. Jesus inono. Ono no obesi se nipa de oma ko heaven. Praise the Lord. It was so mu ni jine ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha. Bibie bi twem akọ. Bibie ni ho a enseye. Bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no e wo ho afebọ. Da bi bibie ni ho sa. Tina osmafo Paul a otro Hebrew fo nguma no ka kire ye no. O se Mama yen hwehwe another country o man foforo. Hallelujah. Me hwehwe kuro foforo. If you say ha ye ni kura etna hoda so wo hwe Bible mu a miamia pi e na Bible e dia dance ka kire nse ye ntumi fa ye hon to say we are see so and so enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a ayete so the ball e bodai na san aba wo nchei ntumi nko nipa koma mu etinene ye bompaye srese nyame ma asem no nyedei enko akoma. 1 Corinthians chapter 7 verse 31 o se ewiase ni ne su yedei etwem akọ. You better believe it. Ujidi we nye ni o Bible aka no kwa de be yedei betwem akọ. 2 Peter chapter 3 verse 11 so osmafo no e ma yeti ase. 2 Peter chapter 3 verse 11 ah, e wo se obi a wo ye Kristo ni bia wo nya kono pa ma heaven ye wiase we na mani wura wo sa ibin mu kum ni pa pesika bin mu kum ni pa jwa ho de bin mu kum ni pa ye ne memfra se ne bi obenye dibia obenye sika obenye we obenye we obenye we Enye correct. Wushishe adia. Wushishe ni bebia. Udisiwa na adia no. Ije demne ni nina na ashe. It will say. Verse 11 no. 2 Peter chapter 3. Ukenfi verse 9. Ose adofo. Muma adie biya kwen huntamu. Se dakru yevra disi mfrinshi apim. Infrishi apim ye ni se dakure. Uradi nche ni boshe ya wose di ibini mbu ni se echere eno. Nimo omane buju chere mamu. Ompese wu nipe biya bejra. Nimo opese wu nina baju nsakrem. Na uradi danu beba se di uwifu oba. Emuna osuru di kukurube kwe mwakro. Na asas ewiasi. Ewiye imu mfiti asidiye beshe ase. Na asasi ni mwume nina beshe. Peter honhu mwune eno. Abraham hon kron kron de no kono o kasa no ene o san bi sa se ene mu nwuma adan ye yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria bebi o moton kasa o kasa mu na ye poton you to no ko ho di jaye dey etumu di jedem na ye dey na shi se nyami ja micro enipa jetumu ye dey Eshi sani man. Winti na udu vira she vya sini munye mamwa. Unkwa sore. Umompaye. Unkinka Bible. Yekan Yesu asu uja. Yeyina ye Yesu dia. Wansu ni msa braba uti. Mfa unrube pia. Poni mkwa. Unya da jintina si misa. Se bede ni metumye jaybone. Se nipa yaria. Uchini bebia hushe. Udua ubitumia sani yare. Nye sani tie. Eh? Na ubiaka adumna kache, oh, yare, ma yare bi, Dr. Smith ne buwa me, unisika kura noko, pesika noko, Dr. Smith wo. Obentine buwa me, nudimika noko. Na unimse yare ya, unche yare nyinane boni yare. Dr. Bakun pet no ye huwe, my friend Dr. Jesus. What ni riasi mfie diasen diane diyonmu ko wu, unye nya, uboni huwe dro. And how? So then we could see beer back, kick, now was it, now we win, sir. No, him for now, Becro. You have to be serious with your life. Also, more ni brepa, and ye a good day, so nipper beckon and ye goose was as this were, no be any gym. And ye said, who cock or demon fear or near jaw. And ye fear prim, and ye fear prim, aye forever and ever and ever. Ready my entire say. Nti Peter se, chemudumye ni, se yenu mwenye nebe seya, ni pabene se siye ye, ewa brabo kron kron ni nyamsompomo, praise the Lord. Ene nyamsuma udiko jwema yento madama, enu ne ni pape. Nyamsompape, tumututu bonifri ni pa, ni pampe yenu. Ende utia obeye mobo mobo dodo, opebebiye bon chini ni ban wo sasa, yen kamboni huwase se na soye deo. Na soye da ukwa uboni wiwe eno, ederono. Bonini nipa manye. Ejitida Yesu Kristo free sura himamu ye day. Ba osi ni ba Yesu mojano. Etie mu free bonini na hon. Obe wu oba benin watu ni din se Yesu. Yuse onono obeji ni mai efri diye yi. On bonim. Bonin ti na Yesu Kristo babi uwe ni mkwe si uwo. Wa ma kwa mranji wo boni na wadi boni kwa sore na wadi kufie. Udi diya shemfro di jina kwe mune uhimso. Uhimso nina kwe master yomprana mupa wenye chie vye shame ha. Na uwea. Ube mwuse ye tuwa kre kura. Echimako. Ya me sumo nko na bonsa msumo so nko. Peter se. Se yenu mwenye bese ya. Ye nipe wunu wea si yenye bese ya. Nipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiyan u wia se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa asi la bosu non susu uko nsori pi ma u mhu sa adye no ho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti mwosi se nipa dino ko heaven u mhu no ho. Iti o se la bosu buku no. Ya kane se. Adye na omushwe mchira esu ya adye no ha. U betumi hu se ade we na misua me kwa exam hall eno na my bible no ni nyame dia man se yinsua na yemfa nye adwuma the fi bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho anyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame butai ni se obeyi everybody obo edi ntro no de madam ni Eve o ma wa shede se o muni so right from Bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bi o ame pa mo mo fri ho se nyame ama Adam ni Eve amfa bone antra paradise a heaven obe ma bone akotena wa na mmo obie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe dey obetwa enti se wo hunhu se wo yare bone yare a no akọ doctor penne frẹ ni Jesus ho ne moja no e fi cavalry no eso so so a wo bone nyina be ho ho me ma theology bien fa ho su kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyamie ni ma betwetwa aje o onu neni a ese nkwa nwoda obewu onu okoje mu awaka chese sofu na we nyina wo bible mu no anka nkyere me enti se yenu mu nyina ebese ya enipa be na osese mu ye wa abrabo kronkron ni nyamso mpom enen so me he ne kan kwaje sempa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne tren ni abrabo abechiro nyamso mpa bible ka se nyamso mpa ne chese nyamso bone so ye dey ewo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye bone wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa call heaven eti wiase we sanity e wo kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni ne mu de wo wiase nyina wona makọ no ni ni wa akọ no ni asetena ma ho ho ayo free agya no free wiase wiase ne na kono otwam de oyɛ ade nyankopɔn pɛ no ɔno na ɔtena hɔ da praise the lord wi pɛ bie no obetumi ayɛ de nyankopɔn pɛ wa brɛ wa nya adom tumi ne ahɔde mfi nyame kyɛ ya obetumi ayɛ da ti na john se dudu a wɔgye no wa wɔgye ne din de ɔmo ntumi sɛ ɔmo yɛ nyankopɔn ma ɔmo ne yɛ ade nyame pɛ ɔmo tumi so nyankopɔn ani ɔmo tumi so nyankopɔn ani it is say wo de wa bra bo ma yesu christo a odi edwini ewo mu praise the lord oyie bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkase o nyame mra na den dodo o debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma otumi a wo de bebo bra papa obetumi de wa ko heaven praise the lord adofo nom wiase ha ini bebi a etena ho da isika ya dan emfuo estos akesie e factories akesie eni ne menyina enya de a ebetena ho da isika ni ya hunya entena ho da iti entumi mfa ye were ye kra ni ehunhum ni eni pedue nyina nkonkohyem bible so si bebi a ojapade ewo no eho no akoma ye dey ewo nti hihye wade mudi ewo soro praise the lord hihye no wo heaven se ne beya wakoma nsoso ebe kọ heaven wo nya akọno ama heaven na wo ntine biase sa kosi so bewuo ansana ahwehwe heaven e kira kwai na sofo be gina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no kọ heaven sofo ma mo number babu mu hifa na wo hu se sa de ro wo iko you be cray free heaven dey not call her this be enipa no sacred onyane no sabe sacred dey ne so wu ni boni mu dia di bia ni we betumi asesa no di wo kan Matthew in sympathy senchi mudun kron ekosi edio no ba kuna wo se mun shishe ejapade asase so alentia bisa asase we entra ho da ije betom peter sin nyina be shi asei mun shishe ejapade asase so fa kwanwe boa ne na chensei no na ewifo bubu kowia na mun shishe ejapade osoro praise the lord heaven fa kwa enwe boa ne na chensei no na ewifo mubu nkowia na fa kwa ejapade wo no eho ene wa komanso bibi sase so fo na me dan metumi ekosi ni heaven me ka metumi ya tua fo wi ma kosi heaven ana na se mistor eni majapade a mewo no sofo bere na mde akoh ma menchiro kwa be faso ade be koh e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta ukan se mpeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa ti e bai eno no hwe afi twa mu no no bai wo nyae na afidie obenya na oka se se ne ne ema ne si aba no enkwa pata no so ndi sa na tie dia biba bebubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu mesi apata kesie pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra se didi nom wo ne ema pepi ah se ba se wa nye adwuma bi ompa betumi eti ni nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra firi onsem ye ma wa sisie no e be ho adia no sa di twia to se obi ha wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brukire wiase ha kru bie mo aw de de wuni mani so benye sika dodo agu bank wodan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrukire wo dan bi bia ne mom wuni enkwagye honhom dan no ayesie no na meka kire wo no won sakra wadwe won twen wo hom firi bone hom wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne moni e manko a wo ti nyamsem papa ne wo nkwa fi se kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya ubeye mobomobo untumi nko so ncc nipa mokro no oya ye ke bia ko busum ho akwa koji eduro ena odi pesika ne okotikefu abei uye bibi kakra bia fa kolansa bra uba ubekofie na dollars igumpa so bia sa kwano na wonam so iti ye de na wotumi aba han mu waba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa na emanu nyina ubenya sa na emanu nyina so wo kra be day bejira da beka woni egusu ono obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa eneema no na oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrase e wojo ene bibia eye yesu sunu nyine bi te se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebedi wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abujuchire ayemye papa ye jidie ojuo eni daho osimre bie ni hwa eche ye no eji se wu wiasi hana se ude enuane se wiasi ni ema nkwa na ugusua mima mi papa watu wepi wai se wan sakra wajin wan shushe sa ni ema ebe buwa mwotumi jane uguo ni ya manie kesi ya deni pasuna da ube kwa niye gusu na ube huse wa ye mfumso kesi ya pa indi se wunya sa niye mane nini humumu ahunya nyamidi gubanka cheo onka nchilo se usu uyeti sese hapo pana wa ye ni hun ukwasiano unkwa sore omompa ye ukwa sumpa diye kanu nya diyo wada jio diye oba se ni okono sana osambano nti bible se a very dangerous mai nisikanzu su wantabai itumutuko disse wunye sika na wudu hwehwe ohone ade a sika no firi nsa behu se waye hiani saa nsusu na bible ka kire yense be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hoto na e wo kira na dia were ho abrew utumu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina yedei na she ni nina pahua asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pahua sebase ekomba na etuyo boni ni adie tutua bumuse ase ni ema bebre na dibie biyansua uono kai honse ene mfidie ye juma pie ni petumo ye. Tisa mfidie nubi baba ya uye juma na. Ube unse ese munko ya yimo di munko. Mbe jisika na munko pe juma fufronye day. Enye uye doctor. Anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan huan. enyini drew hwa itumo retire untumi nyesa adie no bio na uye ubia uye mampeni anase udi tumi wo bebia unse ahini eko na ahini ayedei aba ohine ko na ohine fufura aba ti sani emi nyina ekyere nse oma yemfa yewre nyedei enshe wiase mo yemfa yewre enshe yesu mo Christ the Lord bebia ubia no me mompae eni se wo mompae nsakra wadwim fi boni ho akwan e fa ye ho de e fa so de ehuche yesu mo no mompae ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mo radi humi mo bo afa me boni chemi mo je na ohwie gwe mi gidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho firi de entre ho radi na betra me mo mompae ka kire radi so fa mo je na ohro ho no fa ne honhom na dom ni tumi nwre wo mo fine kro ko boni ho a wontumi enko ho bio ene e frena dwen sakra no yesa me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa etretre adwaman adwaman krono akrono na timisa me kwa so ya bomasu ya hye me de ne no asu boni din hye ne nyina wo kotran jem yeso sakra enti so obi wo kristo ma no ya bodie foforo ne madada ne nyina atwam ene o ma nyina ya foforo radi tumfo yi hye obebre wasema wo dia man de tiefo ne ahwefo nyina e ba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye na o prince obekọ papa urade boni bia wa ye ne hunu mọbọ fa che no bra wo ka chire wei the for mujadishie no hru o hu ti o hu firi de entre ho ma wadom otumi no aho di nwre o ma o betum di abobra pa asho yakopon di ani monyam e dawasi wo yesu demo ne e bompae amen.
1: This CLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
2: Wontumi nsi amanehuna no na wanso ko atukuru mu Jacob fie ni Israel fie nkaye nyina mu a wotru mu afri yafunu mu na masoa mu afri awutwae mu no monya aso mame na ekosi wakokorabo mu menemia na ekosi adwunufuo mu mpo mede ubesi akonkon me na maye na me na mesoa me na mede ubesi akonkon na maje wo hwan na mode me beto ne ho na one me ayepe na mode no besusume ne ase won de wo hwie sika firi futuo mu na wode nsani akarudwete wo bo sika dwumfo opa na onye no onyame wokoto na wosol no wo manosusi akonkon kwasie no si ni sibia na esi ho entwene ho mfiri nafa wotiam frɛ no a omua na ontumi nyi obi na ho hia mu monka yei na monwene ho momratofo monka ye monka akane nyoma a efiri tete no sɛ mia me ne onyankopon na obi ani ho bio me ne onyankopon na de wote sɛ me ni ho kraa mia me firi mfiti ase ye meka wie ye asem na me firi tete mere no meka de wonyeye no meka se mitirimbo begina na de so mani nyina meye mefre okropon bi afri apueye ni magina mu berima afri akirikira sase so makasa na mema na bam madwene na meye muntie me asombrachefo a monetene ne ntemtwe mede metrene apinche eni akiri na menkwaje nka achi mede nkwaje besi sion na mede mani mu
0: mwa osisi amaene urade kronkron yekira obebre se nenso di aba onayase ye bompae se bra wonse mo bey urade mayente ase twenye be ohu bebre o yesu di mu na ye bompae amen adofo nom ye ni mo hye adisue bi ase living in the light of eternity so bra wo se wiase mo yi e pa ocho mema won kuntebu won hyehye nyina ensi wiase hanko a there is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo abawie a ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra woti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa o mbetumi akọ heaven o makoji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uju boni no mfum suo tum na ko kavari na ukanchiro nyankupo se radi humi mobo miye di bonyeni
3: babu maye tia sezo binya

dum achenia na mekwa sorry ya bomosu ya shemi dine mituya mituo na boninsu sheho eno wanka honwe ni mom ni awonu ye ni aye ye no intimi faye nko ni mom di onyanku pon aye ni kavari no ene di embe ko heaven iti ya hubrasi ya huyia pa nkrofo mpesu omu ko heaven ti yesa she se nkrofo bi honsua omu ye nyachomfo pa ni bonye fo omu titi ya sorry demo na bible si se sofu huwa nyamye huu iti asutwe kese pa da hwa okotre mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayeka sa fa ho ni se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o hwa omuwe ni daso omu ya hotofo omuwe ni daso awomu siesi omu hon sene beha ombe kwa kotra heaven afibo. First John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan, wasi mwisho odokuwa e janu dia cheye. Se womfreye nyanku pomba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhu nono. Adofo, afye ye nyanku pomba, na diye beye nunye nedi. Le ni msesi oyi ni huwe dia yebeye se ono, ivise yebe hune se dia otie. Osi ubiara owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se dia Kristo huwe dey, etie. Iti ubiara owe ni daswe se ope hevi yako no. Se ni pakrono eti ni hufri bone hon, oti ni hufri bonsam hon, oti ni hufri wiasi enkikaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omaybi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyankupon te. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy, ye nyasem ni edia kokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amania wafo mumfie waha wa asasi sono. Unkai baku kra. Iti eye adie hui hiya pa se. Oda se ni bia u asasi suwa. Jui heaven hon. Ibi se nyamia sem na aka. Uchi mutaya heaven waho. Iti bra u jine hon. Na ushe kwaya ubefaso wa betumia kohonu. Nyanku ponsu betumia buawo. Ibi se wasie si bia na menipa. Senka yemfri sasa siya. Ama ni hunu ni ohao uwo ni yadie ni kane. Musuyo nyina we inanka yembra heavy metna ho afibo. Se ebase uhu se. O maybe oha ye friend heaven. Na upe se uko hoa. En udru hoa nyese bia uko hako tina ho afipe debi. Ene nye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ene weni aje. E ohoma nkrofua oma sakra oma jine. Ati ohun fibo ni nina ahon. Na omu di Kristo echi e wyeo anajo. E mrepemo mreboni mo. Omu di nechi. Omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito iti mienu chemudu miensa. Ene edunai. Okay, finche mudu bakuno si nyankupa duma wodi osi ni nyankupa duma ede enkwajie ebame ni penyina no eyi ne ho eye ne yen. Se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no nyamsompa
entine wiase emu entwen onyankopon kese ani yagim kwa Kristo Yesu ahoto ani daso ani nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye free mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear, a sonya meani. Say, Christo ni bienim say, on ye jumama by o yammy yammy. That chin yammyanim no co jina boo hong kunta. It in ya dear, bon some dishen I jum say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. And who been anna Daniel, or what Darius a him moa, now a yeno. Yankupon hon homo ewo numu nkrofuna ene di adansye. Se hon hon bi wo numu a esensika. Eti nkrofono, o hini no dene huantu Daniel. So se Daniel, oye nyankupon akua. Ompe boni, ompe se obe wia bain sika, obe e bibia emfrebia. Eti nkrofono mu wo honu nyina, onu na o hini nene esi wonsu. Na obia, woye head, na honu mpe boni, ube tuye sanu waye boni amna yeye. Eti nkrofo no tenanse dwia se akwa we mpedodo awo hei sikai si yenye bi nwia nti kwa bia so wo su ofri akwam ti omo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bia nti a Daniel if he said na ope heavy akọ mamenti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyamfom so bia amfa Daniel ho na omo si akọ we de ne dwuma mu nkuntebuo de ye twie mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ne nyame som omo ye hwe kwan ye befa so be hihye mra bia e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen ko so ti omo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hine ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese e she won munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni patient afo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho po bon ye o hine ehu su nyame hu ne praise the Lord. Eti Daniel nso e womse obu ohene ne de nso amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nice so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ni nyankopon mu praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum de obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bi mpoma no

dumienu saa nti yɛn so ɛnam sɛ yɛwɔ adansefoɔ bebree te sɛɛ a ɛtwa yɛn ho ahyia yi moma yɛnto adesoa biara ne bɔne a ɛnkyɛ na ɛtwa yɛn ho hyia si yɛn kwan no mu na yɛmfa boasetɔ ntu aperepere a ɛda yɛn anim no mu mmirika nhwɛ gyidie mu kanifoɔ ne ne wiefoɔ yesu a ɔhwɛ anigyeɛ a ɛda n'anim too ne boase hunuu asɛnnua amanneɛ na wammu aniwuo na wakɔtena nyankopɔn ahennwa nifa na monsusu deɛ ɔtoo ne boase tie ntuatuano a nnebɔneyɛfoɔ de tuaa n'ano bebree no ho yie na mo ammerɛ na mo kra ntɔ piti mo ne bɔne di ako yi monya nsiano nkɔduru mogya mu na mo werɛ afi afutuo a ɛkasa kyerɛ mo sɛ mma no sɛ meba mo Awurade asotwe

Things with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di adeso a eto ewrade so. Se nia itie ye no ihu se agidifo pii ne eso aya adeso a ebasa ekomo bu eto piti ibinum efa kwan so ye niema a emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam. Tene ye twasa disuano suna ni eshe ni neni se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche mutai na oni betene ye pa se ye ti se wia se ya manie wia si ye wo hao wia si abon se mudi hini wo hei uche mutai ubeko amanie mo adesua beba wo hao ni atitie beba. Ese ba ni saa edie na wose woye. Ye di nkain titifo no edie na omo ye. What did they do? Ni etosumi ye no. What should we do? Yenso e basa edie na wose ye ye. Ni etosumi ye nsa. What will God do? Unyanko ponso be ye den ena amaye. Uka mati yonse mpeti du bakon njiche mo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe uwi asi nina. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Nina ye nyanko pwa bodi nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo monsakra ye. Otine ne efre ni pe nina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwenisuwe nina. Mesuye mo na mama mo ahumuji. Se mumra minchen, mesuye mo ne mama mo ahumuji. Mumfa mukonu ya entu meso. Na mumsiyame, ivise mi jo na mi bre mi huansi wo akumamu na mbinya o home ama mokra. Yesu ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wu ya singina se yemfa ya adisu amra. Na se oyo ojidi niya, na se Kristo efre ni pe nyina. Adi inti na waso okosu suwa wa adisu wa. Adisu wa ye ken egu ahuro bebre. The burdens of our life, family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusuya sem, aware sem, emma huwa sem, ojume muwa sem, usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kanchre ense, mufa muadisu amra. Me erade mesye muna mama muahumuji. Eti se erade efre, wasi ye siti na yeye. Ushe titifona, seni ya mikaye no, edeye no omu ye. Abraham, eyo ojidini. Abraham, dine huwa mo unyankopon. Abraham, teasimo unyankopon. Enu nchirese, amanie ema oso. Ebeba, wasakro, unsakra yo, amanie beba. Itinie ba eni se, Abraham, ete se, Sodom ni Gomora, ebabe se, abofo na omu kose kruno, omu fane ho. Ema ma wediani di eji wan eye wan ho ahuye kama kama kama no onimo se abofo mpo no ye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amoduani edi itini e bae ni se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ema ekoso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina. Ememe fa mema, ema e fa ma, enyema basa basa basa na ekoso. Nyamisu chiribone, iti ko na kose ukrono. Iti Abraham utie na yadisu hake siye pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yefi se, oye ojidini, ohon kwa insu obom pa ye chiri nyankupon. Iti se, uka Genesis, iti du nkwa. Ifi nche medio numi ensa, mre iti bia yintu minke nkai ni nyina. Nampese mika imuase mchiro. Abraham shasiye wane mpa ye bonu muni se, nyankupon ye nyankupon ye otrenini. Iti nyadia obese ni bonyefu ni atrenifu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atrenifu wa dionum. Nipa bebrebo wa muo hui, millions. Iti obise nyami se nyami se base unye nipe dionum okronuma. Ubese okronana ni nyami se debi. Abraham sha edionum ne osoro. En wote sube duyana enum. En wosi nyami ne se ye nye duyonum ni ye duyana enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Mi se debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo. Ena.